0: Na kũthithia ũntũ bũbweru metho ija kũnjĩrĩte matũ ijaigĩtue rwĩmbo rũthongirwa kũthathaiya mwathani bantega mwathani bakuona bagantega bona thĩna ciakwa bagantega bona mwathani ũbatu bwakwa bagantega bona nkĩrĩra oh my goodness mwathani aũracemania na agũrũkĩrwa ntũ kwĩ narua no arũgarũra ũntũ bũu bũtũmaga ntũ bakũigĩrua kĩao bũkabua ũkũnjĩ bwaku bũu bũtũmaga ntũ bakũigĩrua kĩao itũnarĩre thĩna itũnanjĩrue itũnakarĩre arũgarũra ũntũ bũbũ amen rũkĩrĩrwa ntũ kwĩ narua ndĩna igongwana rĩa mwanya na itũgejanĩte kiumia gĩa ntũ kwĩ narua kiumia kĩthithia rĩa kĩao ĩkĩrĩ bamĩrĩ ya Kenneth Njagi na rũkĩrĩrwa ntũ kwĩ narua twĩna maketha jawe na kũmũringa Njeki nĩ kiumia kĩa mwanya gĩkĩ twĩthagwa twĩna kiumia kĩa ithithia rĩa kĩao kĩ twĩtherwa twejanĩte nĩũntũ bwa bamĩrĩ kũromba nĩũntũ bwao kũbekĩra inya na kũbatetheria ũrĩa tũkomba Kenneth Njagi arĩa aja muntu mukuru wanarĩa Tharaka Nkondi ũgwĩtia kũgitwa kũgũrũ kũmwe nĩũntũ bwa thĩna ya kansa ĩrĩa mũthikĩrio kwe kũrĩa kũgũrũ kwawe na ĩna kĩronda gĩkĩritũ mũno ndene kũgũrũ kũu kwawe na karĩte nja nkũrũkia mĩeri ĩthatũ nĩ kwaga mbeca ciringi 100,000 cia kuongerera kĩrĩca atonya thieta kana gũ top up mbeca iji nĩ kenda imũtetheria indĩragwetete mantũ ja sande irathira indĩrajagwetete goro na spanaos etagia 100,000 sande nthiru tũrothũranangia mbeca ma 40,000 na ithano igoro tuongerera 15,000 na rũkĩrĩrwa ntũ kwĩ narua agĩte ciringi 40,000 mbĩraga ntũ gũtĩ mbongerie nthũku 40,000 iwi nkũmenya tũkarĩkĩria thaa ingĩ ikĩrĩkĩra na mũtano ũju ntũkũ ya rũnjũ akĩnatonya cibitarĩ kenda agwata ũtungata rũgono rwawe rũrĩaja nkũrũthaka ndaikene itĩ kũraja nũntũ atingiumba kwĩthĩrwa arĩa aja studio amwe na batũ nĩũntũ bwa kũgũrũ kũu kwawe kwa ũrĩo arĩtie kũgitĩrwa kwĩru nĩũntũ bwa thĩna iji cia kansa ĩrĩa ĩ stage 3 nkaejana namba yawe nĩ kĩndũ ũrũkwenda kũmũtetheria mũtetheria na rambĩ yawe nĩ na arua ya kũrĩkĩria tũbeca tũtũ tũtigarũkĩte batũ tũgwatagĩra mũntũ mwanka mũthia na tũtigaĩra mũntũ ũju akuona ũkũnjĩ na agũcemania na mwathani namba ya Njagi nĩ iji 0758 238 538 Njagi atũthikĩrĩte arĩ nja kwawe ai nyũmba ũju tũkwaria atiumaga gĩtandene na ikĩo nĩũntũ atingiumba gũkinyanja nĩũntũ bwa ũrũrũ bwa kũgũrũ kũu ethĩrĩtwo akĩnyunyaga akĩ ndawa cia gũkirĩria ũrũrũ na the only solution nĩomba kũthithĩrua ikũgitwa kũgũrũ kũu 0758 238 538 ĩkaumĩra Kenneth Njagi kĩrĩa ũkũmũtũmĩra mũntũ ũrĩa ũgũteithia nĩwe ũju karũgono kawe karĩa aja ũkathikĩrĩra karingithia ngoro yaku na wenda mũkũrũ ũju agwata ũtungata na atethua na ũrũrũ bũbũ mumao kĩrĩgongwana rĩa ntũkwĩ narua tũkĩromba nĩũntũ bwawe nagwo wĩna ũkũnjĩ mbugĩra twĩke moba tũjetũ nthĩ ũrũrũ bwetũ nthĩ na njara twĩ nayo nthĩ we wĩna magũrũ njaĩrĩ na arua ũtĩ ũcangĩrwo ũgitwa we ũkĩrĩre weta ngũgĩna ciaku we wĩ cabarĩ ne thaa iji we ũkaumarũka wĩte kiumia kũrũtĩta kũrũtĩ kwenda mbeca cia ũthomithia kũrũtĩ kwenda mbeca cia kũrĩa kũrũtĩ kwenda mbeca cia gwaka warĩ chwa mbeca cia kũgitwa kũgũrũ kwa wĩna njaĩrĩ atĩ kũgitwa nĩũntũ bwa kwenda nĩũntũ bwa thĩna ĩje ya kansa mũthikĩre
1: Kenneth Njagi mbumĩte bandĩ cia Tharaka na arantere cia Nkondi mĩaka ĩthatũ mĩthiru indanjĩire kũigua ndĩna ũrũrũ mũnene mũno kũgũrũ gwakwa kworĩo lakini ntamenyaga imbio kũnde ndombire kumaguo na kwĩ cibitarĩ nkai nkathimwo ntakuonekana thĩna imbio mĩaka ĩno ĩthatũ ya ũrũrũ na kũnyamarĩka mũno ntakuonekana thĩna imbio lakini mwaka ũyũ kĩambĩria igwakairwo ndũmba kuona thĩna ĩno gũnkarĩra mũno na kũgũrũ kwanjĩrĩ thinya kwanjĩrĩ gũkarataga gũcenjia rangi na kũimba na ũrũrũ bwandeni bũtakuereka kuguo ndombire kumona kwĩ cibitarĩ ndaindarwa nĩkwerecera ndagĩtarĩ historĩ yakwa bũra mbũmbĩte kwĩgwa nkari bambĩra ndũthĩre gĩntũ nĩgwĩta biopsy kũraitha imbiũmba kũigua ĩkĩnyamaragia kũgũrũ nyũkũ gwakwa kuoguo nkũrũthĩra biopsy inda ubira kuwatikana nena kansa ya kuburu ila umbeta kuwele stage 3 na dakitari bomba kumba advice kuombera kuburu huku yani kugito kenga kumba kurijile kansa ya nugu tamba mwiri inda hiru ndali ingika mwono ni wana family yako mwono na mwako wako ndi wanda makani mwono rakiba kuungua tira ndi wanda zirilo mwono kuhini dakitari ibo umbeta kuombera nshuguri kabura bombe kanara kambombe kurudura sanjari ina utirito na dhainu ende kakitaka tukua liyogu shaa ya kwa ini kuenda kutopero na chiringi ngiriye ganarimu kuhunko buromba ntumwe ndibuwega kuhuntezi yeni ukurukira na ambe ino ya kwa zimuka yunga mbombo otiritwa na kenda ambona kana urububu kampu ukira na ambe ya kwa zimu 07 58 23 85 38 07 58 23 85 38 Mkwewa mwono mekablesi njeno ndopo ankoronia kiawe ya hotelia Murungwa kutarime mwana familia yaku Na adhikira po ndo mero fwemba wendi poega Ipoega anina murungwa kutarime
2: Tamburuki anjara yaku ya wendo Na witikio atueja newirigiro
0: Ondo romba mtu ondo ro dhikirite na Ainda hotelia ya mutano jo anene mono mono na kuigwa we na ukuji Mwadhani na mwete maguroja we Joja iri ninde na jako waja Ntio changiru wa kenda ngitwa Amu amu batu jako na jarande na jo Ntiakaga ntukani nimpu mba kueja na nuntubwa Mukuru ujo kubwa kwa we Tuma kira we na kiaja 07 send money Litapasua durugura dhimweku ona ande Kiranga yake dhira utethe tie na kiori kuje ira mwadhani na utethe tie na wina kiama. 07 58 238 538. Tuwe mutethi ya mami ya tandene kwa wenja na are ankondi. Ikiro ki. 07 58 238 538. Ukumine ngiro ki. Amount. Ureo kuomba. Gayara kudhali manegana na 50 na ngiri magana tano jairi ikiro ki amount ndagwe kireo kuomba ya wangete pini yeku iyu mire Kenneth njagi nwe mkuru uju nchokeri ya kairi 07 58 238 538 Kenneth Njagi. Ukumwikira gantu dhali moto we mutethi ari kwa wegi tandene na balance ire tigarukite na arua ingiri 40 iro wiga gwan kyuga onto bodi de ka mwinge muthikiria ni onto babata mono inyabo ka jukie mwaka jumwe inyabo ka jukie biumia bidatu onto bubu mwinge jwe kwatanagia kabo kinyanaira kiumia kithiru ndaragia mantu angiri gana igoro ndiraragia mantu angiri 55 Narua ndari ya mantuwa ngiri 40. Na ingu wetikia narua ntio kuruki yao. Ntio mba kudhuwa nkia ragia kaire njumamosi iwi ingi. Ojo mkuru gete shibitali. Adhonde kwe. Agire. Na muadha ni ashe mani na we. Uwa ukiri teo kiona ajaka muadha ni ya utete. Imbira gantu. Mantu ya mwatu inga kwa kire antu. Ija tuye kaga inyane inspiration. Uwamba kudhuru olere otito roo idhu gana ili ya mantuwa mingi munoja andhiguru. Na mibangwe mingira wineo na project inda ajache kwa ginya thiri. Mwanko kona ngaija aka inya utete. Kunu okulira. Atu lira ibungi iko gitwa kuguru. Waigwe ja muntu ukakira ki na ukera mwathani baba ibwega. Ugatiga utetie mwathani watigo umuria umuria biuria ukamwira I ibwega baba. Ntio gitwa kuguru nindeta gwichwira ndingugine. Mande irojo mbitete ofisi mbitete mantone jakwa na maguro jakwa jo jairi wa kira ki nokera mwathani ibwega
2: Tamburuki anjara yaku ya wendo na witikio atueja ne wirigiro
0: Ndauga kiregwo kwenda gutethia njagi namba yawe ni oiji 07 58 58. Two that eight, five that eight.
3: I've seen about taking notes and get the
0: 0758. 2 that 8, 5 that 8. Okay, Ramwada, ninkugosha rieto ryaku nino ntethetie no mpombithetie manto ya mwanto ba ukurukira na jangi kwoti ukurukira ukamwira baba ibwega Eta kwa Kenneth Njagina na nwetu ina kia dhokia wemo dhikirio kwa giki umia kia dhidhira kiao Imbira gantu tigo tethia kitu tetha giaja Muntu kire na kio ga tetha gia ungi Na kinya watu iko tina kio Tumura kanywa kakuira mwadhani baba ni intikende na kio mpomba kwa mutano oju Ende baba shema ni anawe Inyama romba kiku ukumuajo Mwere baba mwarie Ringithi antu mwanya mwanya ba mutethia umetandene Adhonde kwe atiritwe na mwadhani shema ni anamutana oju Na kire wonde na orondi kirite ngaiyamu dhali mite agantukana Ugateka dhimu ya kukuligano kuona kuku F50 kuona ku Chokiria na yomu wadhali murungu nkado Nego kwa ugimabubu wega pa mwiri Wote na moba tujajaja Njagi uli mutethi ya nambeji 07 58 2 that 8, 5 that 8. Mwikire kireo komba, gantukara wenako, mwagerele di munewe, tuwe mutethi yare nyomba, na ituji mwadhani agashwe manianwe, kiumia kige antukwe narua, tokiromba nuntubu awe, na kinya kiribatu na atu barato teokuru kira mantu jaja, mwadhani atuwe baniria na jo, na mwadhani atu iteodhu kububu, na dhena iji. Kwa ukanya kaka, guho kuenda gotethi njagi, Tuene gongwa na lea we na arua, antuara kutikaru kite, tojuli irie, tuliki irie, uningerega antuku na ugwa na ure onge, na Blessing Rescue Team, team were nge dhikaira e diaspora, madha eneja da inyanya na araba tuongerega antukangi, and I know kiume kiuke igi nkethera ndeno okuji, muta na uju ate nyomba, ate tande nekai.

njagi niyo ijikirigu ota amiguwa tabubu wega mono na imbiraga mturire tutethia tutitara asara kwena baba ingi mono baina ubatububu na mutana uju na umwe wabaraba kwenda kutetheka ati umba kumaruka idhu kumira ni blessing kumaruka ngachwe imbijire aja nongi nongi na batutu ina maguru na tutulika niyoju na wewe inadhina na ubatububu wa kuguru ndetia mtu ukuigwa nkoro newe e na untupa kuwira mwadha nabu ibuwega baba imaguro jako joja ili ibuwega ikumbuki ili anajo ibuwega ni nte kugitwa ibuwega ni mwadha ni untupa mpenda kante edhi mkuru uu kukitwa kukwawe shemani ya nawe na umuorie na mbeji 07 58 238 5 38 Kenneth Njagi Okairi ni 07 58 238 5 38 Good morning narakundi odhikiritori Mwadha ni etanambere kukudharima na kukumbithia na kukutethia na kutweberia mobatu jajaja na family reiko kurukira mantu jaja ya Njagi na maybe bangi kayashe manye nabo abatethie na abombithie. It is painful dede muntu kutwikaga ngayaka mumba boega muitho kumiri muichuiri indi kukurukira mbajwega tuma muntu agatagi chunchike aweke kimwere na nuntu ibare meri na tutuka abatethie tutu ibabega na tutu ina magita jamega na batwe baraba ina kanya gautamburu kianjara na gantuka nini tu kakulika na mkuru uju wa wale gitandene. Ati umba kwa hithuwa aja studio, ati ingi umba ukinyaja, na kini nko menya tuto kaa kinyangu wale, na tumukinyire, na tuthikiri teru ukiriruru, na nakuona tumesi jituantu mwanya, baraba kumutumira gantu dhimune yawe, kukurukira na mbeu yawe, 0758-238-538, ne Kenneth. Njagi na mwadha ni abo dhali mebui ndhema tuketa nambere kwa araniria na kumurombera na kumusupport na ikumenyantu kwenarua tukari kiria rugonoruru wawe na mudhia tuthirudu na ukojibungi na nirombale ya kwa jaure murungu watu tethagia tununtu mantu jawi kwa jaya kinyanira kinyagu watu ika imbeche iji mkuru uju wako endangirie gana na aru ingiri mirongwe na utu kutaura liki aja kwa gana ganare mtu muna uu watu mire dhate na ya mtu ule onge na eko mireoro onge wa igiru alingidhu ende atene inyingi cha umua ontububu teki nyanira ndombaga murungu magita jama ingi jaura tuwe te biyama biyanto mwanya ute mtote kuenda kia mauturone kwe kia moku enda ngaya kulingira kwe manto manoku kuenda murungu wa kuthithiria terazima ambajua Mr. Blessing tete the giantu kenda nani mbeja kukua atoi kansa kana mbeja kuajua kana kuajithia mwekuru kanana nani mbeja wachangiru oranchanga irabangi Mwadhani ashema na yananto na anjira mwanya. Ote kuitia kwajwa kinyagu wengwa kenda. Mwadhani ya utethia kana utethu ibangi. Ura wa atetha gia bangi. Ngai ashema ni nagwe. Mantu ne mwanya mibango na yenu. Ngugine shienu. Mantu na jarabo dhitha gia mwadhani. Ageta na gia na babwi. Egatu inerwe mbororo rwa Esther Anastasia. Mweni jipeni moyo. Mungu yu pamoja nanyi. Namba ya Kenneth ndauga ni 07 ngwitikiti mtota amigwata mwankau bamoiba complain amo no blessing kauga namba na mpwe karukiriro tukunyunya chai thimu tutiukari tukugwatithia nande twigwata gwatanurikirie ndauga ni 07 miuge kaora 58 23 85 38 tunda miugu inye ijiri 0758 23 85 38 Kenneth Njagi.

The mwena andaika mirongo etano na inya. Good morning, mbere kinyambita na mbere mono ntumiri kumakiri soko fasta. Inku nengkeri antu makidhu mbaja, lakini kanyi inku nengkerega gweta na mbere na kugeri inku nengkeri antu mirongo ena na batano baraba kugundeka gana mbeshe iji. Ndina buwaja tayari ibuwe gano ntuba kudhinga teri ya mutara tara na kugundeka na mbeshe buwa buwa buwa. 0727 ekaligia na 968 na guatireshi yawe. 0703 ekaligia na 830. 0743 muisho 869. 0746 muisho ni 933. 0791 ekaligia na 652. 0708 ekaligia na 823. Bare aja bonde anto 45. Na mushindi weto na wora munene urombo kana chiringi ngiri mirongo ena na idhanu. Mudhikirio kwa naibu ya gano ntuba kugeria mbati ya kunkwedele mutaratara ijo mudhu jura mtu wako dhingatera utebatikuti kwa nyuma weterete ndaikene muisho. Wena time, wena magita, kanyiga kuu ugo kageria we nguo kadhingatera raini ya ranko nengkererie na wana wa dhingata mutaratara juu ugo nugushika antunea hega mono mono. Ya kumba kwethirwa ukigunikaga na mbesha iji. Jacqueline Kanana Kiunga, Jacqueline Kanana Kiunga ibubu ega mono uju nwe madhaene jara jadha kumi na ijiri urokele gata itere na mukirangiri mirongo ena na idhano. Idhaene rede tuere kere tere adha ijiri nuntu idha imuanda ika 56 ndena tuanya tuantu bangi aja mirongo etantatu tuanya tuantu 60 kuonde na kanya gantu 60 baraba ka mukiro mtu ngiri idhatu idhatu idhatu na mushindi ura munene na we idha enedere idha ijiri tuerekerete idha idhatu aga kamata chiringi ngiri mirongo itantatu kinya we wengwa kanya igaku indugule ita mashini ya kwaja na ine ngeri tuanya tutu na kiri tu box tutu tuwe na mbeche iji as we speak ndendo inyedhimu we kuju star 671 ash star 671 ash ondaike neju getera ndaike mwisho mudhikirio kwa nuntu ntithaga mwemono ni ndekagia kutika nda kuerekania ugatigwa na guo kithingata iri au ange na tugeta nambere na mpango juwetu kwa kuma dhaiji ndi itarachitha ijire nuntu idhe mwa 57 kuma dhaijire ito erekere tena ndi kweta dhaitha tu imbatere kuthuwa ndi kwa award kana ndi kuona list ya ntu baba 60 baraba ajo kengiri idha tu idha tu idha tu na umwe na waga kama tachiringi ngiri idha ndhatu. Ripoti unke janayo, dhaitha tu nyuma ya anteto na njira enda aja. Kwa ukanyi gaku, rugura dhimo yaku, inya star 671 ash. Ira kwa first come, first serve. Kwa ugete randa ike ne muisho, uge nkakiri ya nara dhaijire na 40, nkakiri ya dhaijire ya 50. Time is now. Banga nero waja, bas, unilisti nga chokera neo. Kwa ukiri uro dhikirite, no kuenda kukwata gantu kumage soko faster. Kanya kaka ikompeja nitegega aku. Na shindi bare ya, iguo tatonya. Mbeche ili ku, iguo tatonya. Inye star, 671, ash. Nampuwe nampuwe kwa inyong star 671 ash. Kwe na tubox wona tu umira utotantatu. Imagine gitu box tu utotantatu. Otana tuvri wakunura kambere waga. Lingithia gato datu. Chetha niya natuwa ou katika teka uga tubox tu. Tuwe na chiringi ngiri datu. Na imagine anto 60. Umweba ereba datu bana chiki nyadha idatu. Ute mtu tethiru wako watere ngirichi ya witha tunyaba wa iguwa nkitho maaja. Antu mba kulekeria listi eji yonde antu 45. Nkatho mwe nda kuwela ntijitu thoma mwangatha ingana. Kwa u ntiku choka ira mantu jaka ire wa iguwa nda kunengira mutaratara ogu endere idhagia. Kudi eji ya kimpeja nite neo batiku kuwata. Star 671 ash. Star 671 ash. Ukukwata kudi u. Na ndegu o inyaki ina tubox tutanta tuweku kuletera haa. Box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. Nandeche dhatu box 2. Wakunura kambere kaga, lingithia gato tantatu. Kaga lingithia gato dhatu. Gato na, gito utunde murume umba kwa gata. Ule gito chiringi dhate 9.

Aliana tu baba, sema nami, sema na moyo wangu, na utapona. Aliana ankoroshie tu twinde barabadikirite, baba na ikora. Ile chine ironda bia utigwa nendwa bao, ile chine ironda bia kuwaga ngoge, ile chine ironda muadha ni bia kuwaga dhere. Baraba inauri toba mantu mwanya mwanya, uga untubu mwena ankoroshie wa ikora. Ikabonera muadha ni murungu na ikora.

Yes, mudhikiria na gampu magarukite da shiako isho iji da idha tuandai kamirongo ena na idhano ngekuri kanagia kumakiri soko fasta dina antu batikere aja 25 ngo kuiri teka anyawe na koga kuigwa atira tuanya tutu kwena chiringi ngiri idha tu kiri antu mirongo etanta tu nabatano sofa inkuona antu ngukwiri tekairi bautonya aja kumina batano bautonya antu mirongo edatu ndio nantigaru keti antu 25 akim ndio nantigaru keti antu 25 kenda eka iji ntigeri 11 mpu magaru kam ndendo juki kanyaga kujo higu atire kanyaga antu ba 25 ngisho kera karimbe jete na list ya antu baba bom the real 65 inye dhimwe kujo star 671 ash au nionko ndakuri kiria giu magaruka gana ndina mbecha kiri ashindi bakwa star 671 ash nukona wa inyo kwena tu box tutanta tutorea box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6 ugo juriri ya kabox kareo kwenda isa asawa ndina tuanya tuanto 25 imagine kuma dhaijiri ngwetere mantu jajo waja dhaijiri tuwejo u ne 10 na 20 na 30 na 40 Nande, dhaitha tu shiu, nongu kweta kama antu ja, dhaitha tu andaike 10 na 20 na 30 na 40 na etu dhaitha tu 50. Na antike ili tuanya tu antu 25. Idha enerira dhaitha tu kweta dhainya, nkwe ya antu 65. Nukona antu ibe jangire, batiki bakai. Nande, ukataka anya wete randaike mwisho, tukea ragia uju, ukwe inyadhimu ikuju star 675 ash. Iwa kini yoku udira nkwendo kwa ata star 671 ash. Utebi yudi yoku uduwe bibi ingi uko inyo u. Iku nengi ili tu box tutanta tu. Uka tuwa na u. Box 1, box 2, box 3. Ahe. Nandewi wiku uka atara karo kenda. Uni utebu mbije, utebu mwa Kenya ndena juu. Nte kuira anga inbox 1, anga inbox 2. Apana. Uwe tara wengwa karo kwenda u. Noga atakanya waga kakadhingata kaukangi. Ah, uteko nokera. Uge andi ngata ya chombo ni na aruwa chithi. Ekira pini ya kuole gitu wa chiringi 39. Nani uu? Kudhu wa mono uu itakironda. Ntetho wa nkuru kie uu. Star 671 ash. Kuma kire antu 65. Ntigeri antu 25. Kuhu kuona ni antu noba kuweja. Noba kuweja. Na kanya kau mudhiki rio kwa gitu box 2. Tue na angiritha tu. Kire antu 65. Na mushindura munene idha enerida dhainya haka mate chiringi ngiri mirongo mugwanja 70,000. Toka iwa nuu, idha ugo umboke angiri 70 wenka, kana umboke wedhiroru umuwa baba 65, ba ukamata muntu ngiri chiawe idhatu. Otemu taratara jungi, otema anto jangio kuorua biuria, otema anto jangio kuorua uwe kire angatari kira wachiali kwenui na wena meake engana, otu kukuria jau. Wainya kista 671 ojoriria biu debiu bas eta kwa Simon Kamonde na rwimbo ruthongi monwaja rwimbo ruita kwa ngai urea ndombaga kana ngai urea hoyaga Ageta nambere akauga murungu uju nuu mwega mono kire uni nuntu atiku watana ira nabaraba andu ire. Inyaba arara kualia, inyaba atinda kualia, uraba kandiri ya uraba kangita, murungu atiku watana ira nabo. Gaka special dedication ikire antu bonde bakanisa ira tuetache mudhunguzo. Iu nande, IKNG, Ifuru Gospel, Indi. AIPCA, PCA reo, PCA, Methodist, Catholic, tutitungu dhamo, notuwe. Redeemed, uchionde. Barabe ndete kiro, mono na kugosha, mono, kaka ikenu. Eta kwa Simon Kamonde, nga yurea, hoya, kaka na murungura, ndombaga, kinyabaga tutate, nyabaka muaweka kamukonji, bambaliria, bandiria, nga yate kwa atanairana po.

0: cuestión de si que me convire de ña monca de ña ya se bode ña ure trini son gocine.
1: Kiri umenyeri bubu wega buwa ndevi siya kuna kuora ganjo kasi ya ndevi ya tumira Force One kumakiri haike. Force One ni ndawa inainya ya kuora ganjo kasi ya ndevi ya naniongedile famisol na ukskloza ni iresi ya inainya ya kuora garoundworms, liver flukes na midemba yonde ya anjo kasi ya ndevi. Tatebu wakie Force One ni ongedi tusunse toko bat na sirenium, ili teda gedi ya ndevi siya kupore buwega usokedi ya inya ya muere na kuora araka. Okundi ndevi ini inisha jetuwe kana itena inya na ika shokerwa ne inya. Kure na Force One Class ira ina single strength na Force One Super ira ina double strength. Ni kuonekana kumaga subaka mililita eganare mwe mirongo ere na idhano, wankali ta idhano kire nduka shonde siya grove na kue na agwe. Force One eliminates worms and restores health.
2: Wekia mweri wetu wata ukulukira 88.3.

ngoja. Nako metunaka. Nako metunaka. Nako metunaka. Nako metunaka. Veskis kembungwana. Veskis kembungwana. Papa veskis kembungwana kebukuta. Nako metunaka. Tapi the last weekend mwambia nakumitunaka. Nataka tuanze.